106.3 FM. So na sabre wa sugu so awote enka wuti. Me pa sho o dan. E wo awoshi anase anya. Kwashiman. Ene ni mpote mu abomode.

0: Nature say, a prosifoni yanya pna bia wombe faswa me mwada wifi zen renu mre, no mi en sabeto sabre ya, e bida su jina won namuro mu e prosinida, nese prosinine free nwa na jun wan wo jina wobeto sabre.
1: Jinamusa bichana na jina ebobe 2:30 no enom kofi. And above 4:30 almost a bye. Omko jare almost a bye.
0: Na wanu mum kwa bi any ho.
1: Ebase.
0: Emom kwa bi ani ho.
1: David, what's that? Problem ni nyaa ni se, sabi o egu awo se ekwan omo ye no. Etle se mi ka kan no. Ana sabi o se antase eto ni nyaa ya sabi na nanu hempre eto. Eti ejase ni na me se ka se. Ya to ni nyaa o. Eti ekwan bi ani da bi egbo mu kwa bi

0: not. Oh yeah, Christ Academy School. Wa. A man for what wa when in the man saying in an oya ho oya
1: system. Kafui. Wa musi niye mano no ma hatana o masa akwada demo ne nsio ne ntwa yo enti en nsio ni nya ye no nad mo mpeni mfo se wo monkwa so ntena ho ana se wo monkwa ba bi foforo monkwa bi po so kakra na nsio no ano brasia wo nu mu abanye sa se se o si nipa se na wu o
0: kija has ye nya de obi e wu ba na me ka de last year nipa wheel ne in zaman kwa de wodi dugu gwa kwa emi ne ne be bro wa in fact want to mention hun ya hwe in na one my situation na wa wo ho ya ba ka de oye nadmo regional director na nimpenyimfo enye ye na ma probo won so and a pay won so wait to go ma won ni nemu ba be bi o wa pa man gofa akodezi ye nche de nye ti de nadmo we nye bi ba dem won ni nema wo ya assessment wo hwe be bi o ho na ze wo enti ya ba ka de ne ma so so tenezi no kwara nya me nyim nyi
1: yo
0: oye 50 man to mogwa me sinemu in fact man abrase buku amanka se ni zo keka ho ne in fact wan fan che yan aman fo nye woni che papa papa an epena de wi aboga ka ba mpre mpre ye ka se wi ma sana mu na nya mi ampata nsu ni na obasa na ato
1: ayo ya da si o wo hu eye sa be we wo de je fa tu ko todwe mu o bi gbebu wa mu aja na gu hu nte se wa be yo wade e ti ye se wo pena dum ogbo no kinagati fuobo no na wope rubber bucket ba ku kinagati fuobo alomi atire no alomi pempen die no eno so ba ku emo 25 kg anwa enna wo hwehwe ntu betena ho amansuo no afa wo efise won se enna kafu yi ken nadmofo no mo ba yo mbeche omo niema wieye no so obetena ho so obede nsuo na san mu na enti wo hata ntuma sa akoda he yenkwe yenko ye ko otimantem wahu yenko otimantem na otimantem abantie wo ho obrempomba obrempomba e wo ho na obrempomba de no na asie so ne se onse sa mantem yi